tresno kuwi abote kaya wong nyangka bumi. Tresno kuwi wuta. Tresno kuwi rupane jiwa kang suci. Tresno kuwi ora kena disuwun. Tresno ora kena dijaluk.